Chen pak susin tigu kingga kasagas matmakon lipasaw uma ka kotanuna kalchuwe nama uma anta unok min programa kan ni kumawa ni kan kinta chuwen kan voces indígenas de Veracruz pashtakatsiniyaw ama Radio Mas chunachana Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas spalakata kingga mashkimakon kiltamaku nale kalchuwe nanaw ama tukulama anta katunok katunok kimpula tamat kan spalakata nina